tusok na po, go. Kumahay ite. Kanga man na, buddy. Eh, sugante. Abi ba, daddy? Ching, janong, ching, ko janong, ching. Ah, janong, mau mandi, air angat, ayang. Ah, ito mo lain gombal, atu. Aku mau digombalin. Asik. Cikadut, uyang ayang, untung bukan kuyang kayang, kuyang kayang. Kok belum nongol di TikTok? Adi